sebribi sa demani mu a ewade empower mo ho ntoma na ewade nyi wo firi mo paye bie mu a sebre ma ye kwan ya ye besi ya peja ewa keke semu mu ni se oto pono wo bo bo akrom wo fo nyina no party party serve yourself udibia na umia wati bia kofie wo bo bo akrom wo fo anu se wo ye party ti ye pejan pa e bo se e pono to biara e koso ana e be koso a e di me hunu yanka ana se sa pluto no ebe wiye wo me hunu yanka o pejan pa e bo se ewrade sa pluto no ewrade me jantom ewrade se no enye basa basa e pluto wo to me koso e pluto no e koso no obi yare wo pluto obi ani guase wo pluto obi aware se ya wo pluto na wato ebisi

Terade. Yet the Ghana shown, sir. Yes, Rama Ghana. Sir Erade. A summon you may be a Koso. Efa Ghana, oh. Say yes, sumo. Ana hunemo. Ewa di siya no kwain. Ewa di siya no kwain.

na me hunu yanka se ye sunsun mo se ye hunem mo ewadi sia no kwan ewo yesu kristo di ma bacho ka se urade wona unkoa unkoa na utumi yade fufuro unkoa na uye niema kesie eya brotwe eni tiasie so ewadi yade fufuro ewo Ghana mu ewadi yade fufuro ewo man Ghana fashe odie ni onyam ewo yesu di ma ewo yesu di

ewo Nazareth ni Yesu Kristo din mu ene ya bom pa ye 0244 744 204 otini ni mpa ibo ayi Johanne kasai na ukasa free hi. Kaju pacho kasa. Awadi ebo mpa ye ewo Yesu Kristo die mu e de kwaju ye bo a ene ne mani de fa ne hu nyina ba wani mu. E pontu obi a ekoso a kebewie mu hu no yanka. Awadi mfe jantum. Awadi nya de fufro. E wa one o mabra bom o Yesu din mo. Amen. O tini ni mpa ibo mo den. Ba che fo sana ka safrin. Akwele. O ka safrin. O se. Isle gon ba cho ka safrin.